rewaju olagbemi jp anu ni moriba laarin ago merin koja seju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

0: 30 AM every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogun ma ni fun Olorun loke fun gbogbo kan ti o le gbo tun gbo me kakiri gbogbo ile di agba laye ma dupe lowo baba mi baba re en tun ji esimo ni alaye en ti o je ka so jabo leji ka re ni gbogbo bi to gbe wa bo se bi pepe ma yi ni pepe re ni gba mi ji ototo bo tin yi ko ma dupe lowo ni majemo oba to ji esimo ni ara to je ko ri ojo baba mi fun e lanfan lati ri ojo ojo isimi akoko ninu osu keje possible pepe ko bere ni dupe lowo ni majemo to fu e lanfan lati ri ojo karun ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo me patapata ya pada sibi pepe kalo hallelujah meje ati ogo meje ko tun yin le ni gba meje lowo ni majemo bo ti wa nse le jp ano ne mori gba kini baba mi arugbo ojo ni ka joso na ni to ro ya mi ndi enu akoko re ya jo ni ni ajo emi ka jo po n tun ni majemo ni gbogbo ko tun 30 seminar ni to ro o ya gba gajo ko re simo to si ya jo po n ti baba mi ni fun gbogbo ko 30 seminar ni to ro o ya gba gajo ko re simo bi ya jo ni ajo emi o bi ka jo gbo nti oni majemo ni fun gbogbo ko to tede simi ni gbogbo gbogbo to tin gbo mi na ni ti oro oya
2: e ja lo Matthew 8:21 kilo wi
3: nigba na ni peteru to wa
2: e kiesi o nigba na ni peteru o to wa
3: wipe oluwa
2: oluwa
3: igba melo ni arakunrin re yo se
2: e ma gbo o peteru lo to wa pe oluwa igba melo ni arakunrin re yo se
3: temi yo fi ji
2: temi yo fi ji
3: titi di igba meje

0: jade kede fun gbogbo eyan ti won ni emi idariji mo be iwo na bere si ni gbo ti baba mi so 70 ta igba dorin meje lo gbodo dariji eni lojo ni gbogbo igba be eyan ba se yes oya ja tu tesimaju nja mo ti ni ohun ti o fi sa
1: Oluwa re pase pe ki ata.
0: Oluwa re pase pe ki ata.
1: Ati obirin re.
0: Ati obirin re.
1: Ati awon omo re.
0: Ati awon omo re.
1: Ati ohun gbogbo ti o ni.
0: Ati ohun gbogbo to ni.
1: Ki o si san gbese na.
0: Ko si san gbese na.
1: Nitori na.
0: Nitori na.
1: Ni omo odo na wole.
0: Omo odo na wa wole.
1: O si teriba fun.
0: O teriba fun.
1: O wi pe.
0: O wi pe.
1: Oluwa.
0: Oluwa.
1: O suru fun mi.
0: Oluwa mo suuru fun mi.
1: Emi o so gbogbo re fun o.
0: Emi yo so gbogbo re fun o.
1: Oluwa modan na si sanu fun.
0: Oluwa modan na si sanu fun.
1: O tu sile.
0: O tu sile.
1: O fi gbese na ji.
0: O fi gbese na ji. O tu sile o se kini? O fi gbese na ji. Ibi ta o pari e si laaro ina ni. Eyan mele lo ti dari ese re ji. Eyan mele lo se lojo to dari ji. Un ti baba mi ni kin kede ni pe won na ni emi kan ti n dari ji gbogbo eni. Ki la wa fi pari ese bi tori igbale mi eni. Nje o ti deni igbala laaro. Ese to nbe lowo re nko. Nje won na ti ti wa ni Jesu gege bi Oluwa Atolugbala. Ba gege bi Oluwa Atolugbala. Iwo ro mori kewa. Ese kesa si kewa kilo.
1: Pe.
0: Pe.
1: Iwo ba fenu re jewo Jesu ni Oluwa.
0: Bo ba fenu re jewo Jesu Oluwa.
1: Ti wa si gbagbo.
0: To gbagbo.
1: Ni okan re pe.
0: Ni okan re pe.
1: Olorun jijide kuro ninu oku.
0: Olorun jijide kuro ninu oku.
1: A o gba ola.
0: A o gba ola.
1: Nitori okan ni a fin gbagbo si ododo.
0: Okan la fin gbagbo si ododo.
1: Enu la fin jewo si igbala.
0: Enu la fin jewo si igbala. Okan la fin gbagbo si ododo. Enu la fin jewo si inu igbala. Iwo na fenu re jewo ko le ba beni igbala. Nibi ta de bo sibi ti pepe re wa ya lo gbadua gbogbo oko a ma kigbe Oluwa o fa so aini ya lorun mi Oluwa ti na bo aini aye mi ko jona o ya sare so dadua ma li parobe arabus le katatata rigados a bleketolia rigados e nim brada labus ye de Jesu Oluwa wa amen wa ni mo pase iju aye mi o ya da kenje lana da kenje adua ma pro da la bosa li ba ba ba ba ba ba rekato palodo e li pragada losa li gada pragada los li ke de li krada da Jesu Oluwa wa amen wa ma kigbe Oluwa o di de la roi lati gbesan mi iya kan ti je aimoye eyan aimoye eyan wo bi ni o fa isan ti ba to je pe eyan lo gbesan yen lara e lowo lowo ki ti so olorun mo a ma ki gbe oluwa gbesan mi lara awon to fogun ja igbedi ayanmo mi o ya dua ma pota la bolia re de ma prodole e demi krabosha li Jesu Oluwa wa
1: amen
0: wa ma kigbe Oluwa o wa pariwo ese ma tole ni bi pepe re lati be gbadua wa ma pariwo Oluwa o eru ogo mi wo lo nbe lowo oku e fi na gba jade laaro yi o ya adua ma polia liga rubia leketekele ye tori brada lo sutaya ya kata lende lebo sutaya ba riba da Yesu Oluwa wa
1: amen
0: bomila toro orko Yesu owo ina ko wonu e gbogbo en ti o fa ini ati ti o gbo ini nja ko wole laaro yi ko wa ko mari mo ko de pada wa fa yo dupe o ti ri be o ko se to ma yi pada Yesu Oluwa wa amen Ebi ta de gbogbo okan ba nkan Psalm wo ba mi ka Psalm 55 sinu e ka Psalm 9 sibe ko wa ka 3 sibe logun yen wole si wa de fayo wa dupe Jesu Oluwa wa amen ta de gbogbo okan ja joko engineer sare gbe wa lo ri agbara ka gbo on to sele me e ja lo gbe ri oya oruko yin bi te ti wa kini Jesu se oya ja gbo
2: oruko mi ni ola lati agbele eri mi lo ba igbe kin to wa si bi bayi ilera mi ko se dede mo je ti mo ma ni bp mo ma no osi gba mi ni ni owo lowo ti ba ma rin di aya mi o ti ga aya mi a ti ga mama sa mo sa manage ara mi nitori ko so na ba ni lore leyi then no sa na ko wa ni ara mi gan

0: kora mo ti lo sise ri ta fun customer to ye pe mo de be ni e lo sare gbe ogun jade to ma worry mi pati gba si mo ti wa bi mi logun fun kokon mi kan gburo e mo
1: eh gburo pipi mo
0: ati o sa o mi le gbawe ti ba ma gbawe di bi ago meta ma ti be ku ko gba si mo ti wa bi mo ti gbawe meje mo gbawe meje mi o logun o sa nkan to ni ma je na mo nje mo wa ri pe mi o gburo e mo rara nkan ko de se mi gburo kokon mo meje si
2: dupe lowo olohun pe olohun ka piece olohun lati agbele egbeje to ba oke nitori ailera re lo fi un wa ninu program oni vp oni osa shimo di jerry o ranse berin ni pe un oburo vp mo mo de puro osa ma gbogbo nton ni ko ma je lo nti be si je ko si un to se mo mejeji yan ku ninu aye patapata e dije re ti ola fi je lati agbele ni tani gbogbo kan to ngbo eri inile to na lalu ikorita be koja ori ofe ti ola ri gba lati agbele yin na ri gba kesan ke wa ke mari mo kogun ye wole lara yin na ke yin na die ni ere ni osu keje ke je fayo dupe o ti ri be ko se nto ma ye pada jesu alagba bi ba amen god bless
1: tani be ma fe ni loje wa ma re to wa lowo lo soso lododun ni gbogbo igba won na le tun ni ka gba ka bi se radio station mi o le se eri re je ko clear bi to mo bi fi ranse si whatsapp number mi e meji ni won pe fun oya
3: 080-33-46-2861
1: o ma da fun e won na gbeyanju ko jajo foju roju me o de ni eri to daju ma gbagbe isin aro program kan wa waye ni ago meje si ago mesin international program yan ma nwa ajo ma nji gbadu aro o ma ni agbara go mefa bo ni yi ma bere yo pare la go mesa o ma ni agbara won na ri pe o fara isi akoko yan ma nbe la go mesa si ago mo kan iwo na le bi o le janfani eto yi ma bo leyin na la o tujo foju oju pelu woli olorun to ngbo gbogbo eyin to wa ni ketu alapere kile n duro de won na ma bo my two ojota ma bo eh gbogbo bi to ti gbo mi nibe ni ki won na ti ri pe o fara won laaro amọ to to lo si yana paja bole ni under bridge fun lo si sapa si opposite yeye bi eni to lo sagege pada abi waju zayo bokada kan me po nlo iyanu odu number 5 victor olaya avenue iwo na sarewa ororo ma gbagbe 10,000 oro guest man lo wa le obi to ma ngbo wa wo biti biti aye ti won ti wo bi ti won je anfani ororo ni bo bi gbogbo iwo na ri po fara won o de mo pe looto ni Jesu nbe laye laaro gbogbo abiamo ti o le se ko ma ran wa lowo loruko Jesu Olubala e lo ma se rere o ma da fun gbogbo eyin abiamo pata pata e o le se ka e ma ran wa lowo iwo na ni rugbi kan lati ma fere to wa lowo ma gbagbo fe ran wa lowo 2000 after 10,000 iwo na le fi rugbi yen ran wa lowo abi ko ni egbele ke ma bi se radio station mi bi onu bọlọrun ba se fe ni agbara ti pase iwo na le se bákan náà gbogbo ẹyin tẹ gbọ mi pátápátá nílé mo bí tí wọn náà fẹ fúrúgbìn abiyamọ wà ní mo ti jìyà lórí ọmọ mi ò gbọdọ tó wá fi ọjọ alẹ wo bí rédíò tí bí a kì í tún wá dẹni ẹkọ sílẹ lọwọ ọmọ ọmọ ò ní kọ ẹ sílẹ 1,500 fún ti yẹ kó fún tọmọ yẹn anoint orí ara rẹ anoint orí ọmọ yẹn àbí àwòrán ọmọ yẹn ẹnìkan ní kí ni account number kan 00960 74221 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo ti fi so mo ni ku mo lori to ba ti fi si pe mi ke ngbadua fun ati dile re boyo na de ni mo appointment date inu gbogbo ero ba so to ba ti pe fun e appointment date to le mu ka jo tojo foju roju o ma dara fun e o bi ira jade eh leyin na ni solution won ade wa fi ayo be gbogbo ọpọ de ma dara fun e gbogbo pe pade kan ma waye ni ilu ifo ni branch wa gbogbo eyin te wa ni fo e ma lo vision academy fero wa eyin te wa ni songo juri atanya na yesi ni won na wa gbogbo eyin te wa ni koka e wo moto ifo e bole ni total filling station o ti de npc e gbo kada le bebe e lo vision academy fero wa iwo na ri po wa nbe laaro lẹyìn náà lẹjọ fojúroju pẹlú wòlí ọlọrun kan tó wà ń bẹ wọn náà dẹ mọ pé lóòótọ ni jésù ń bẹ láàyè ó dẹ máa dára fún ẹ jésù olúwa wa àmì níbi tá a dọ fẹ pé wòlíì ẹrọ bá ń sọrọ méjì náà ni má fúláṣí mi o Oya.
3: 0023 46 10 61. From Lagos, this is
4: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
5: Station with the voice for entrepreneurs.

0: ni oruko ti baba ati ti omo ati ti emo oluwa dana so
1: ami
0: onore mana
1: ami
0: wari owo olorun
1: ami
0: jesu oluwa wa
1: ami
0: wo bi mo re ti e la ro yi o ma ni agbara sa e gbo ile sa majemu nla ni da ororo si won ni ori sunday akoko gbogbo awon igbese ti a ma nbe itoni oluwa ni oluwa lo so pe sunday akoko ka ma da ororo sori gbogbo eniyan ani mo so tele ororo ogo yen o ma kan loni
1: amen
0: number 2 oluwa ni ka fi oyin gbadua ati bere lati on the 1 even though ati ti bere ka to pari osu sugbon so fun wa pe ojo meje akoko na fi gbadua a de ma gbawe to ba gbadua to ngbawe oda ki won na ko fuju kan woli any branch to ba wa won ma gbe aworan sibe ti wa ti ma wo woli re direct mo fe so awon aso tele kan sori re o ba ma so ma gado ko ma so ma ekota oba ti wa labule egba abo wa ni o wa ni ibaje loyo lo wa ibaje po wa ni Port Harcourt ibaje po wa labuja oba wa lo sogbo oba wa kaduna oba wa mina oba wa saki oke ogun ala won chochi sibe iwo na lo sibe ko make sure pe o foju kan wuli re awon ase kan fa jade mo ti anu mi bo eje jesu mo so tele saye re loruko jesu aye re ma dide
1: amen
0: mo na aye re dide
1: amen
0: to ba ti de ore meji agugu so pe o lo se bi oba ore meji agugu so pe o lo se bi konse ti o mo be o kada ma lead e loruko jesu oro re adayo
1: amen
0: to ba wole ni eri alakia so pe se bi oba lo nlo bonle ni opposite biuri ye bonle nbe so pe se bi oba lo nlo ni Junction Airport ko sendi o mobe o ma ni agbara sa ase fe jade loruko Jesu wara nu gba lasu igado road lasu igado road so pe fe bole ni hotel bus stop to ba ti bole tan so pe lo se bi oba ko sendi o mobe oko loju event center ase tenu mi jade loruko Jesu oro re gbo loni
1: amen
0: o ti ra nu gba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary hey loruko oluwa to daye ati orun mo buku fun igbeyawo re mo buku fun ojo ayo re iyan ojo ibi re loruko Jesu ki buku olorun ati anu re ko ma wonu aye re
1: amen
0: ko de ma ba ogbe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon celebrant o wa bi loni Bolanle Maruf, happy birthday to you. Bello Yetunde, happy birthday to you. Mrs. Ajimotu, happy birthday to you. Ati omo mi ni London, Pastor Mrs. Cecilia Francis, happy birthday to you. Loruko Jesu, mo gbadura ogo ya jade wa.
1: Amen.
0: Irawo ya tan.
1: Amen.
0: E ora anu ba.
1: Amen.
0: Mo bless apere gbagbo e, mo ri bonu bu eje Jesu. Mo ra ase sinu e, o ya gbagba.
1: Amen.
0: Mari ogolo.
1: Amen.
0: Jesu oluwa wa.
1: Amen.
0: Ago mejo ni asale mu yin re ka pade ninu ipade yen o ma ni agbara. Ago mejo Nigeria time lori social media loruko Jesu wari anugba.
1: Amen.
0: Koju si enikan fi da loju bayi pe

0: ọpẹ ni fun Ọlọrun nitori to seun nitori ti anu re duro o so emi ati eyin lati ose to koja o tun fun wa ni ori ofe lati le ri first Sunday in the month of July eripo tope gan ni
1: Holy Ghost sounds of power I see
0: won ni eda to ba mo nuro a mo pe da awa wa dupo ori ana atu dupo ori ni atu dupo ori ojo ojo nitori pe gbogbo ogba lo fin dara fun emi ati oba to so wa to tun pa lo ati abo wa mo o fun wa lori ofe lati le se ohun gbogbo o fun wa ni ohun gbogbo eti a fe ninu e ogo ni fun Olorun loke orun
1: in his arms have brought me home closed my heart locked all doors he can't not
0: emi more o mo more nitori pe mo ni eda to ba mu ori Olorun o ye ko ma mo pe du nipo te le sun o te le ji awon ko lo sun ti won ji mo a o fi yo won o a fin gboruko Olorun ga na ni
1: sibe o ko si damu
0: a o loro pupo lati so fun wa loni tori pe ope ope ope la wa yo ma du nitori pe ba wa se lo ba wa se nbo kun se mimo se mi abi titi wo eda to ba mo bo se ndupe a ma ri emi igba mama abi baba se yin ti dupe le ni sa se ti dupe ngba ti eji jo te ti fe mi imore hun ipo oluwa fun mi lati wa ni bi baye mo wa dupe ni fun mi lati ji mo wa dupe ni sinje iwo ti dupe ni owuro abi o ti dupe ni osan to wa yi asiko asiko ni igba ki igba o ye ka ma mo ri Olorun
1: haleluya o si beru mo by the
0: awo loro pupo lati so ni ojo oni ma se bere month of July yi

ninu osu keje nje o ti kan gbogbo nkan ti o fe so ma ni suru mo ri pe awon opolopo eda won ni suru ba se nsare wa yin a fe ma ri lese kese amo suru lo le so un gbogbo ninu un gbogbo nje iwo ni suru suru a ma mu nkan dara dara ibise to nse nje oni suru nbe abi oge ba ewi nje oni suru pelu won bi olohun se wa yen olohun ni suru pelu wa nitori pe to ba nwo wa ngba mi o dabi omo ti o ti to lo oko ayokele to nsare pe mo fe lo oko ayokele nje oni suru bi suru a ma se ohun gbogbo.

bo ti run ko ni ola to bo ti run ko ni yi to awon eyan a ma se amo bo se nse si so mo pe o nkeko ni be ni sa elomi won te wa gba won si bi ise eni le ba won soro mo eni le control won mo ko se pe ogan yen buru o amo won fe gba iwo si mora I ni suru na ni tori to ba ni suru nkan mi wa ma ri to ba de ni suru dada nkan to sokuku si e imole ade si arin e amo nitori pe I ni suru wa ni igba mi o ma je ki oju wa fo si nkan to ye ka mu e je ka ma ni suru mo nbo

Eyin mommy, eyin daddy, eyin sister mi, eyin brother mi. Bawo la se ni suru fun ara wa. Elomi te wa to je wi pe tenant ni o. O si mo pe landlord e. Ah, ko ni suru. So ma da. Ki won na ko ma wa ni suru, e ma daru ni. Eje ka ma ni suru. Suru a ma ko ni yo ninu ewu. Elomi, o fe lo si bi ise ni o. Ha, mo tin hey, o daruko ibi kan ton fe ma lo ton lo si bi ise. Ah, mu mi e de temi mo le be yen. Ah. Iya yen rush wonu oko yen ni o. Suru. O rush wonu e ni o, o se gbigbigbigbigbig. Ah, aro ojo aje na. E mo bo se ma nri. O se gbigbigbigbigbigbigbigbigbig, o fe wole. Bi ayen iya yen ko se mistakely, o te mole. Ah ah. Mommy, she back balagba le pe ra yin. Ki lo te ma fi temi mo? Eh, te wa le so pe sorry. Sorry yen iwo ko lo ma so fun pe ko so pe sorry. Eni to kuku te mole. Elomi le mo. Elomi de le ma mo. To ba ah, mommy ah, e de wa temi mole. Oko mi ma binu. Abi? Ah. Elomi tu wa wa public boss. I don't think igba mi ko kin yo sorry o, but iwo gongongongon bawo lo se fi suru si okun e si bawo lo se nri suru oko to wo yen elomi a de rin die oko yen ah kabiyesi olorun a de da bakan bakan wa ma wo pe ah olohun lo yo mi ti mi iwo ko yi o. Suru ama yoni kuro ninu ewu.

ama waye fun ni bi ti olola ba wa suru ama gba e laye ni bi ti o ro pe o le laye nbe suru ama gbe sipo ola to ba si le ni suru suru ibi ti o leto si ama dari awon eyan si e to ba si le ni suru nibe suru ama waye fun e ama mu ki awon eyan ma sore nkan te eyan ba se lo ma gba o ama gba ye fun e ni bi ti o lero nje eyin mama ati eni ti eti to ngbo mi ki leyin le so nipa suru abi ni bo ni suru ti waye fun nigba ti eyin o lero abi kini eto ona owo leyin turo pe suru le sugba fun elomiran

0: ogo ni fun olohun lo ki orun
1: hallelujah
0: mo ki gbogbo eyan mo olohun te ngbo mi loni pe ogo ni fun olohun lo ki orun
1: hallelujah
0: mo ki ni kiti kristi mo ki ni kiti rere mo ki ni kiti alaafia oruko mi ni woli olarewaju ba nkole arole baba ba dare mo ki gbogbo eyan ti npe ta nbere ona baba ba la se ma de church eyi ta nbere fun da nwo adua mo ki gbogbo yi an sise kan lo lowo lodo ta npe ni eru eru yen la sele lo lowo gbogbo omo olorun egbe o to yo ta nse lori o ti ba opolopo ayan mo je o ta nse lori o ti ba opolopo ogo je o ti je ki opolopo ko gbe igboya re dami o ti so opo ologo je ni yepere o ti so eni ti en to lorun gbe ogo nla fun di eni ti o ti e mu aye re mo ti o ti e gbagbo wi pe Olorun tun le se kokan pelu eni keni tori pe ogun ja o ka dide si o mu ki eru o wole ma ti eru de wole o so ogun e danu so on lati fara bale lati gbo mi baya o wa lori titi ni baya o sun ni baya o energy to ko ma se sare ya mi ni iseju die yi de lati gbo oro olorun lati enu mi iwe study ori kale la ese ketala bibeli so fun wa nipa okunrin kan ti a n pe ni Mose nigba ti won ku ni Jibiti ti won lo si Kenani